0: Ia ko te malu tato kāinga takalau i te ingo malu hoki tato tu mana ma tato ali ki hokaola ko iehiu e hokatalo hatu hoki laki tato mātua tēnei ki a Alice suwe ina kama ke manui hoki lawa taheo mātua i tēnei ahat mātua maloni kai taki tona aloha ko hei loki hui hoki tato te heo tēnei kai kai tuko tuko mō ke te awanoa ko mole mole ni
1: Aga he tai, aga he tai ki mātua, tō li he libra hu te tātou hana o pe mātua ki a Luti, e hau mani atu tai hau mātua, ki te kolo anau mātua. Ka mai hoki lava, ka vete avanoa tēne, ho tālu hatu a iau ku te manu toke lau, ka mai te kohoka longolongo, a te ngua manu malo ia hiu ke lihio, e amana ki a pea na tau kau nga te atua, ma o lātu hale tua, ka mai hoki nga tamana mna mātua mātua tua. Loto na kainga. Pena ki nga mātua ngā tamana mna hoanau. Loto kainga. Ma loto hoki o nga hale mai hoi he kiri mālo. Ani ke mō glato te mālo longa. Pena ni wāenga kuia glato te vai tau nei. Ia ma mātua hoki la loto kainga. Vena mna tamana mna hoanau. Ni mālo ni. Kaitai te wanoa tēnei ma wapeai nā ahehea o nā oki loko te taime toke lau. O mahe ki tātou he loa ki te taime tēnei ka mahe ko te ahe o mātua ni. Tantonu au nā tātou nā naulo umangi loto te malu malu te atua te ahe tēnei. Ni he velawa mai te ahe o nā nāhu i te ahe nei. Ni o kau he mātua ni. Tantonu au nā mātua au malele hove nā. Tala hi lini vāanga nā akamanu i ai ma ni hoka hia hia e la e la tu kāinga ni e ngata ko la tu wābanga la tu wānau na waka puna ni wā koe haku pitoa e langona e te mātua te haka he tai ki te aloha te atua e te hia e koto nā me aloha ka vea mātua e hoka ngai haku tuku piti pa te halamo li maha a hoi koe ono lea mai a kao watu tau tau langa o te lato mali ka te poe. Ka haka he tai au ke te koe te aliki e awa ko koe lelei. Ko ke lawe a kia kita mai e te popua ngā mahaka ki kila au ki te tō ki la loko hili. Ni ato nukuti wana te ia e lago na heo he mātua. Heo he mātua ni ka te olanga o te mātua. Mai rewa loto te kāinga ki hoanau ni he ngatako nā tau tuan ki heke he yei. Tā mai hangi lawe loto ka ainga i hoa mo kupuna ni, ka te o te mātua, koe he tohi ki te tā ula hi te nāni te la, ka te ewe hei lau te hoi kute nā, nā hai te atua, ea uhera hei tai te nā te atua, waka te atua, hili hili ke he te hila huia, te ulanga o he mātua i loto he ka ainga. E koe he langa, e ngā tamu he ulanga, e mea aloha ni he oka, he, rawe koe mātua ko he, ko he tohi e ko he tai koe ki te atua ka he tuhi hoki e ngata ko he tuhi ko manui ai koe e ka lahi hoki nā tuki tau nā tiu te ke he ke he e tau tu ai te mātua te he ka ai nā te ai nā wā hai ko te atua he ka tahi mai ki ke te au pe ko koe ni te mātua ko longo mai nā mātua uma lele ni wako te atua ko te tātou pakamanohi ko te tātou ko te tātou tamana e halongolong mo mo ta to ki e ta mai te ta hi nga tanga pa ya ka ma ke ke ta to ke ka ve ta to ma ma hi ne ha hi ne hi nga ta ta hi ne ka hi ne poto ha hi ne ra ta ka uta uta la hi te te ta to no ma te ama na ki te tua ke ho wa ta ka i nga ni ta tu la na de ha hi ne de ki no poto na ha uta na ha le nga te ni te apa ni ya va du ki ta wa ni Maniaha maniaha lava e tū lava tōha le aihea wa te tū o takabae. Ko tēnā ladwanga e hoi te aitata te tū o wapuhea lava te tū ngā lalo i loto ka inga. I hoa nau e nā o langha kauru ngā liki. Ko te mātua e roka vai tōna haka tūtua tōre talitonu tō nā tūa. E he mahoi ke mā lue lue. Ko tēnā lahe vanga e lawa nai ki hoi tai. Ni ano hoanga ni wala mai te langa matu hai hoi au te e daia nei ni weep not or weep no more ni nei koe nei te tangi ni koe nei te tangi vela koe la ni vero he hoko maa ke kenga ki ni ke te au he mātua koe la mātua kono longo le mai kai viki, ni wa hanga ki viki, ulu ya upe, watu ya upe, hoi kai te atua, maka hanga pe viki, ni te atua, ni wa tēnā lala mai, waira teimi ranga nai te mātua te vai vai, e teimi ranga nai te mātua te whakanoa noa, e teimi ranga nai te mātua te kapole, e teimi ranga nai te mātua te katuvale, ni e lai lana vāenga, kai, ko heo he teimi lava, e kui ai he mātua, mkanga kata maau te hoi te lātu, he tūranga vi, e le teimi ki e veo, te hānau he walonga mai, ni ko hea ni vāenga te kāinga ni, e ni vāenga i luki tau, ka hea manatu mai, te kupa te atua lea mai, ka heanga ki te kupa te atua, ke mauai te te mālohi, kai ki e, hoi tau ki e, mahuta ki e, ka heanga uhi hea upe he te atua, o kana, ta hai e hai tāna vāenga i e nā, e ngalo ai nara kona ye na nara kona ka vai vai ka noa noa ka toki lalo ni na vanga vale vale va o na kona ahili ia o tena ite vanga te no ka kila u te toki lalo o kuhiti na ahila ye na nara kona ye na ni nara kona ye na e tuk mai kia polo ki te koe ma au he mātua ma hei tatu kona vai vai o po ni ara vani luki tau pen tu langa ye ilo toka inga ni kai a hoi taila hile mo te avanoa ma hei kaka hiwa ai wa te tau ke hei kupu e kwa te ho tai ma tu a te ko ka ma lo hi ai ta te ta te te ma tu a me he ai te hi wa nga hi le tu na ko te kupa te tu a te tara no tu ai a mi te ga ba nga ho tai ai ma ni te ho ma tu na ma tu a u ma le le ni ka ho te ma tu te na ko i no mai ma tu ki a te a clearly a new prima tai mi nei i am na ma tu a u ma le le na tai na na u ho ni na wo na matua ka te anganga ni e mana tua o maitai mi te e langa nai lahe vai ngai ka he tai tua ki nam ni mo te avanoa ka e te tai mi te nei vena hula e te hakura matua au kilani ni te a tukai na yau kilani e avanoa ke te nei mo e kutua te na matua ki na aloha angatu doku matua au kilani ni he ngata na matua ni loto te ika heopo tanga te kapa na tai manam na matua matua o toke lau iau ki lani ni wa na e hei loa ki na ahu luma na e hea vanoa na mai au ke te o hula ki te mena mato te mana na hai te latou latou mea kai mana ya le ngari hei le nita pena na ta mana hula na hei toa ke he tei tona rau te me te latou a tona te ngari te kaule lei ni o tatou matu matu a ingu iau ki lani pena la matu na ta mana me ama to gila te kai tu nga kiola tia ni to la ta to ma to ye ma lo to ye na nuku ka mai he lo to na ka le hia e ka ve ha no ve ne ka tu ai he ka pe o mahi e ka ka na i lo to ke lau au kilani mana te ke ke ye ye ki mo la te na lo ha na ma to ke au kilani e mo ke ha lo e ka lo lo mai ma to e te ni ne ni ka te na te vai nga e na te ma ha lau nga ka au pe lava tu sai ko te nga mo mua ko te iwa kapito a toke la wau pilani te tako ko te winter pool ko te hini ko te mataliki ni wa ko te taimi e hoa i te hiwa ko te mataliki weekend ni wa matariki ko maoli ni ka he tato ko toke la mataliki ko te na la e la ko te hini la mataliki ni ko te mataliki winter pool e ka tino te huru tahi ha tō nai i te tātou hale ngali tēnā i Ellerslie ko te race course ki nā ni hala tēnā hai nā nā ka tino ka vena ni pōra hai pō mahutanga la lahi ni lahi te kōngam hai ki pakai nā tā vale i o tēnā la te hiva la tēnā ko he hiva e mahuta ka hiva ki tupe hui ko tēnā ko tau tātou nā tiketi wahano o ka mataka tau nga tiket. He lau lima hulu tiket o tahi, ko te lau lau toka hulu tine i ahe lima he lau, toka he hulu tine i a, o te hiva tene ko kehe mane hui turanga tino ai ni. E hai lawa i te konga tēnā, e te mea kai te ni, nā mea umale ha palai mai te hale tēnā, nā mea umale nā kata tata tulawa o i noho ma, ni, ha, te programa te ahi te na ni e ko te ko te tahi lima ko te helau lima hula la tai tau tina ni te o moe e te vai ni hua malie na vai ni e lo tau mai mate konga hoki lava ni wahi konga kaulelei ni pakai na tawale lahi te vahave na e te konga mai ke pakai na tawale ta he ngatai te na hoki la e ye hoki lo te pā ni pro te te mi moki la to yetang he te ama malohi e ye ho kini e ro te paina ka e te mea kai specific flavor ni to ho tropical lai te mea kai me la na me mai na e ta pena mai la te kunga te na ni he lehi la ringa lu nga ho te kumi te nei atu ke lau na ni to te vanga te mo ti noa ni ko te te ho no ho nga ho ale ni e te tok lei mea uma ko te na la ko te huru tahi o ya o you lie ya to nai o te mataliki win support te na wa ka hana na tiketi a te nup koi koe la lo te lua he lau o no he lau ya tiketi kua tuha ka ve kua la mai te te hiupeli tere te matokia hene ha aloha edem ma te ratou ni matokia luta lomi o glato ye na veha ka uluku ke na vanga ye na ni ki te kilanga tatou etsi po iyo ka toko leho kilvati matokia to lihe peli tenehu ki tamana kia meti yun leo tamana kia ateu matatou hanau kia mutim na ni heni ni kua lahi lele lato ngalua ngali ho ai hoka idloa hoka ni hoka tuha maka tawa tu na tiketi hila na tuhi kua teka vegi na haka putuktonga nuku ni bela poli lua kita tahu ala ko kau ho nu no le ha ni tau po lo to lua ni na ko ke ke he mana ko to to ngap ni na providers na ta tonga de malo ye pang am to la ni i ka mai de tonga o kila ni ko te na la ha ko long long mai ko ki mau sa ti ki ti tai mi ne ni mole mole ni ko ta ki mai ti mato ke to li he te na te le tio ni a wai na ti ke ti go de to ni ko te ko te ko te hi ni ka ka tau ma le le ni ta to o mai ha ta la te na te e te va no hai na aloanga ni na vanga mai na na nuku na kali he ka na ti na kali he ya ko te ko te heglinga he le ni te nei e hai te tau hanga kai e ka putu la mo te mo mo ge ta te konga hale lai ko bitu mo te la lunga wa ki lani ko te hana te vanga la he le ni tu ko te he ka ka linga a ko te mo mo ni wa ka hano ye te ta mo mo a te nuku te ha mo mo o yundi ni ko he ma ho te ha mo mo yundi a e pa tu ke ko mai ke ho ta to te ho hai kira te ko te ritu te ritu o yundi ha ho ha ha ve ka te ho ho no ma to ke lau ke ki te ai ko ha te ha ta ko ta ko ki te te ka ta unga na ti ke ti e nei mo te ta to a mata biki with the ball mana pele ni na pulu kala me ni te ngala te koi koi la ta i mi ko te ko te hini e pa tu wa ko ka tau mana ti ke ti ma ko ka da na tu pe ngo lo mai ko te ti te peto la ni wa e tu ala te ti ke ti e ma te la ka ma lo hai ko ka tau ha la la ma lo wa ta tu mai e atia ke nuku ni ta tu atia ke nuku vela ko te la yo ki la ni ni ko ta ti ke tu la na tu ana tu mo le na ho ale ni le ma tu ma tu ma tu na mana ti ke ti ho tau atu ni ho tau atu e kuera te ni ho tau tua a ho ta tau mai ko te na he ho ha o he lau i mahu ru to ka lau tan ka to a oka he ha lai te te mehi ni e ni wala mai he ho lava ni e ki fo wa ya lo mai ho ta he ni te la ta tu o gila ni wor le wa ta ti a ke ka ko i ho a wa lo ta te ka o gila ni e mar ko mi ala to he a o hai ko he to ke lau ko i lunga o gila ni ni vidi mai te mato ke to dihe te na te no tuko te na te te ni no te tio ni ko ho ta telefon ni ve to tu e i te ko te o lua o lua hi tu lua ni a ono ono hi mahoa ono te ruri mahoa te no o lua hi tu lua o te ruri mahoa te na ni ka to ko e le hai va nga le te mato ke to dihe e e o lua hi tu lua i vai va ro tru lima ha te ga tu kai tai la lele le ve te na ha kali ngan la lo he tu wa tu e ga tu ha ma lo la le na ha tu nga u ma le na ha ai a i te va te ia ni te te ngali ko ha te ai te le tio le te va no tu ko tai ko ga i lo te na va nga ye nei ka te na te va ma ko me la hi ai ha o he poti ha he poti la hi lele ma ko me ta he poti ke ka hiwa ni te ka hea lau nga te hiwa te nā mana vāenga lewa hia tau a tākea i au ki lā ni ni waka tātou ki rā waka te nā ngā luka iene hoka mua ni e hoa i hapi ngā o mai nā nuku ni hoka o honu honu mātahu ka te mana ka lehi ni wā e tātou e tohu ma te tino tana ka lehi a wana nuku ni nā vāenga e pihi vale vale a ki ei ka nā vāenga i hoa i hoka mua ko toke lau kato te nā, ni toko hea lava, ni hata ko toke lau e ye, ta tau mai ki, te nā rata pāngai. I kama te hea ka mā loma he, Ahoi tai lahi te mātoki te olihe mātoki aluti. E tēnei ko tāwa noa e hoki mai pēa ki watua ini wāanga e. E watua ini haka alinga vēnei mōto ke lau lunga o ki lāni. Tēnei hui lā, lamai ko te tātou hānau kia mūti ma te pēnā ki lā kia kaipati. E ko ki lā o te ngaha lamai e te matatawana ki ateu ni e te hoa aili kong te te pēnā ki te hiwa kaptua tēnei. Mūti ki tātou hānau te nā DJ. Ni rehele nā vāanga kaptu e te hoi te lūlū. E te hoi hoki nā tongi anu ki o nipuara tino e hiri te kaukulei te nakohu, pako te pānga, hiri te kaukulei te la pānga, ni mō te tau titi, mō te tau malo, io pako te pānga hoki hau lunga aliki. Wana rea ki te a te kaukulei taka tino ngā te hangua te ka, ni toka lahi la tau nā mai hoa watu au ki lani, ko te lunga aliki te nā na hili, I te la pēa, ni hau kaulunga aliki, o la kohu nā hoi, nā o mai la te lua. Ni ko tēnā la hei lo, la te hau nei, pika o mai la te lua, pika tau, pika ni, pika te ko pori lua hoki hei loa, pika kila ni hoki lava. Tēnā ni wāngala i e, nā ni wāngala vai, e, ni ni awa nora mai ke, ka te kare teik nā tino e tau maha i ma, mahe hana ki atea ki tēnā la ho, te tūlanga o mai la poti. Tēnā nā hei wāngala i tei tu ai, ona ko tēha tēnā hei o mātua, te tau lo tātou na, ona ona lava tai ni hano ki ta to matua ni e ti hai ko te o tai mo ta te puni wo po ni ai wa ga ko ta ge ha na ma tai tai ni ni ai ro te wa no mai ho ga le na no ha ka mai ro ta he tai na matua e te na na ti te na to hi ta wa la he ta ka ve la to lo to ka ai na ni wa na me o ma ka ta te ka ai na ni lo to ka na te ka ni te ako akonga, ati akenga, te olaha te anganga, ni nā mea umanuele, ka mahi kura te akonga, pako te hawa anganga, hawa anau nā takita aua, he ngataka te anganga, ka wena huki nā takita aua, nā nono ngaka te anganuku. Nā mea umai e nā e hoa ududu te kāinga, ni wena rati paia, ni ko te tūranga haka aloalo, ma makai kwek nā kupua o mātua, ni wala mai ko te tama poto, e hui hui ai te tamana, ko tamaka noa noa. Itu tama he poto lo e kana no ai matua ni ko te mau wanga no te matua e e lai tana tilte te tot kai ga ya kia ki ai na popo wa ki ai ha na o ni wa hi manui ana ha na ko na te mana e e fie hi ala hi le di di ki ya ni o te matua ai ko ta dai na ha na ko te mana te ni ni he le lei na i ku ngata no ki e ko ya hi na la ngai e ya ta matua te te lahi amo te lato te kawenga e hoka noa noa ai. Kai, hai tini tamni wanga lawa hai tuke, ni ke, matua e tato matua, maha kai tato ke tato matua. Kai la kwek hiki e hiau, hiau ni kwek hiki telehoni, pe hoko taki tato matua e tami nei, ke hoka ilo ke ito ngang hai tai, e ilo te awanua maha kwek e vili, maha kwek taki tato matua, ni hoka ilo ke e, nga ka ka tai te tua mo te na ola ni na ba ga mai na kai tai mi nei to li he ka tai la hi le le mana va nga pole ko ki ga te ba va re na ko tu ku atu ni mo te o te hai te nei ka tai to ke na mo te ava no ai e ka lo lo mai te ko lu wa gi he le mo ka ka una be nei kai ka mani la hi atu te a he ma tu na ma tu au ma ke hamania lahi ya matua o matu ke lau ma te rao langi te atua i te pānohi ho te anganga ka mehi tino te mahau hau a wana tiute e ati ake ai ma popo ke ai hoanau malo te ka ainga ni ka e mai he ke o ni ka ainga ka veam ka ainga hui hui a ka inga hui le mu ka e mahi en ka ainga o la tia a wai di kia ai te atua hini di ke he ni ka te na lahe wai ngai ka te atuai mai tu kalau hangat nama tua um malu tu kenal di time kene dari satu hero kupenya taru hanga tuha masih dah kene tu hari tu kenal
0: kaitai ni teman tu kenal ni kau e kata tu kau elung kau elia telahi na meli kiki ali he telahi na e hai kena kai tak na mei telangi kena mei telalangi mena mei lalu hotel lalangi ni Oi ko lai ho kai tai lai le tu te lai na me a likiliki vale vale e kua kua tale ni ai ho ki e ya ko te matua e he tahi a hakamanu yang ho ki ko mau ai ko e ki tale ni e hana ho te langi hana te la langi hana ki lalo lalo ho le te la langi alo ka ka tai ni te matua ka tai lai le le mona alo ha nga ho ki ya ka me ho ki na ka manu yang ya ka me ho ki le mona ka ringa le le te ye tau ha ya tu tali tonu lavat ma ha ho ka tumu le le atu i lunga i kine yau kilani i te gila toe o mai hai te o mai o au Italia ko Wellington e kalahi tete ni i ka mheo ki tau po marotoru o te next to mai ki te tatau ni
1: kai he ako de na la gustau lo ke gustau ki sia ta dia ni mai te ko mai ho atu o ke ta to matu a ke te matu na ho Italia ta ko te matu ke te ni pa farai mo
0: iyo
1: ah ki la gustau te ka te na ka e ki te na ka ku hi ti wa na hau no ke hi ba mai pia to e hau te hi ba ta ho ande wa no ke Brisbane e vera kai he ni te hi no ma ki Brisbane to Sydney ni o ho ka ben tu ki e ga hai ke ta nga ga hai ke ho long long mai ba ga te ni la ko e Sydney to Brisbane to Townsville ni ka ke la ona to lotto ki a tia ki jau ki lani
0: e ko te helau ni mahe hulu me vehe me tau anoa ni
1: iyo kala tipa Italia mau lunga ni e me tau anoa lele tato mato kaka hetai ni tato mato kato ni tato we tau mahai ke hokailoa wabe la tu he he hao kata hiyo ki tato he hiyo hiyo alaba ni he he tau te hi he ngalu ngai hoi tau te hi tato ni toko hi tato paanga kama hiyo na atai na manato ngantu ni ya
0: iyo e hako kahetai lahi i ke hako manu yoki late tu i te koulua i te nei vai heo ho te ho katu laki mai mea manu tato helo aki pea kai kahetai lahi le mona hako hea launga matau a tartala no mai ni te matua manu yete tua
1: kahetai ni aloha atu
0: kahetai aloha atu toha ni iyo la te malu tato kai ngata ke lau te na hoki lakua hakalongo mai koulu ki te matua te na ki alise suben kama he tahi o te mea moni lo te matua te nei aloa e mā kekele le hoki ki tau hoko mā poponga o nā i hio he hoka laputoputonga i lunga i ki nei au ki lani ia nā i loa mahoke lo te matua te nei toke lau ko ana mea lawai e nei e hoi hio heo aniki nā community zoom alele ki tātou i toke lau kato i a tahu manu kunonu mho ka oho ko heo he mea lawai heo heo ni lahi leke te matua te nei te pito te tulahono i te pito te nuku i te pito ko heo he vaenga i ako tene hoki la e tau mahoe hoki lo te matua tene ke heo heo ni lahi hoki la ki te tau hatua tunga lawa ma tau atia kenga hoki lawa o te ngā luenga tato i nungai kinei au kilani he ngā luenga kua leva ni moi mitinga kua leva lele te iei o kilatou matutua e kumomoe atu hoki he tahi kai mau tino lawa he taimi taha pili lele mai ka tula kea hoki lata ngā luenga tenei te lawa he tau tā pena pena atu ai kiei nā moi mitinga i e nei e tuhe lako nā hea kilikilinga he leni e ia e alo atu ki nā hoana o te community hoki tato i lunga ki nei au ki lani ia mea manu hoki la tēnā kua tu nā numela hoki la ienei ka haila vai e he tiketi e hou koulu ki ei a te ne numela va tēnei e tukua tu ki te koulua o lua tahi lua o tolu huitu hoa tolu tolu o lua tahi lua o tolu huitu hoa tolu tolu ia heo taimi lava lae ko te hea poti lava ko te mea tāua ni mō tātou ka inga ua e ao ngā lava e hai e hoki nā mea umare le toke lau ka hai e tutupuko hoka he tai ki au ki lani ki tulau ki Wellington e ma tau pomoro torua tēnā kua totoka te ngale o koutou ngale koulua kua totoka mai koulua ki nā vaenga i e nei ko au ki lani he kua leva te tau ke totoka ka e ono pau lava e heo lo te itupulanga o taimi la tēnei taimi taha pili lele mai ka haka totoka atuai nā vaenga tēnei o tātou community lunga ki neo ki lani ka e mo taimi tēnei e hoka he tai lahi atu le hoke ki te mātu tēnā ke ali he tuhi ai ko te hoka he launga nā tiketi e nei he lauli mahulu tiketi ka hai koe hoki he tiketi e hoki te numela tēnei o lua tahi lua o tolu huitu hoa tolu tolu o lua tahi lua o tolu huitu hoa tolu tolu e mahai koe ke vili mai ki ei e tali atuai ki lato i e ia ia pokotoku tangata tēnei hoki em hai ke provide atu mō kōrua he tike tikae. Hakamana tu atu tātou passports, ni? Tu lau nā tu iho lau ki tātou. Hakamana tu ngā lawa ki kila wai ono mahina tau ke kila toka I koe ma hakiri kili ai tō passports pe koi valid, ni? Pe koi lelei. Lalo lo te ono mahina te lelei tēnā. Oi tau, o ka, kata, tu lau mua te mamara toka lau. Ka, e ta tau ke hoka hou. O nā heo le le ie ia na e, no e poko te vai a heo lava tēnei ka, ka expire I tō passport, ka ve hoka hou. Ka koi toke lau hoki au, nā e ngaho au mana vaenga I e nei a tātou ngā luenga I toke lau I tohoenga nā passport, te vaenga te immigration. Io, na e he vaenga vena te na e iei kawe kawe lava tolu mahina te mataloa ka kila koe ka hai ka expired passport o koe ku tolu mahina haka tanga tuai e malang ino ka o te taimi la tenei kua ono so e ono loa I e mahina a koe lelei e tau passport hiu I loa taum hai ke apalai I he passport ho umo koe ka kohe ki hoi malanga koe waka hai e iei he vaenga vena e pe kua hoa mahina, pe tolu mahina, kai hana tu koe, hiu hano ki toke lau, ko koe he mai ke hano, ko koe e stuck ni. A hao ki la koe ka stuck, ko he tuhi lava mai te tātou ohi hao toke lau, e maha e ke hako matuku mai ai te, I a koe ke hano. Ni maha kailo mai e, ko koe e noho I toke lau, pe koe e toi liliu mai. Lau ki la toka la, e hele atu pe kohea ka he hoka mana atu atu ki tātou passport I e nā. I e henga tau ki lai tēnā, e ko nā passport, e luhe lau lima he hulu te tau te passport te tino matua, ka o tamaiti he lau hua huitu, he lau hua lima, tu lau mua. Io, kai ka hai hoka vave, e toi ti tino lima he lau, hua iwa hua, hua he lau iwa hulu hua te passport hoka vave pe lua pe tolu I aheo. O te tino matua, kako te tamaiti tolu he lau hitu tahi. Ni? Te urgent passport o nā pepe, nā tamaiti. So, ke sefe ai te tupe te ia e lahi lele, ki kila ki tau passport, ki kila toka. E lahi lele nā mea e tau ke hia ki tātou, kako he ki expire, e pālau ki nā warranty, mana lehi talau, nā tāwale, mana mea umalele, e nā kato lai hene, ni? Nā me vale tau ke hi aki pe kila pe kua expire pe vehea I oi huai ai ni kai nā naka mana tutu lawa ki tātou nā tamana mana mātua tātou kāinga ko nā passport o koulua kila toka hai koe hui malanga e peleni koe ke malanga he taimi taha pili mai tāpina pena lo ki kila te hi aki nā mea tau ke hi aki ni Ia kake tātou la tātou pehe tēnei o te manatu au ki toke lau, mai te Motuiti Sunrise Band. Ia kua heo kotoa heo ke ma te tahi noho mai koha ka mahina heo po. Kai tai ni.

Le Manu. Tons pon to to tonga i tala o talonga. I le nei fo'i vaeng o le afiafi toi tolu minute o na afa tonu leo le itu la e hiva. Fasa usangu al tatu tunu au tatu ya impia i le tautua faa wau. Alau pia men Samoa po le lima tonu tasi pia i ae o le ala leo le tasi o lua tesi lua faa mo to tonu o au kilani nei. Amai se fo'i le tatu maftanga ya te roa. Ia eto e fapa yetu malengang faa lualu i le soifo manuia le tatu wa tunu ma lo le tamatai ma lo foile lava papale le ni fia fi manatu ya olo o se e le vai vanga a meseli pukoko a o se pa ngungu a o se pa ni popo wa ya ne fa vunga le tuno ile ne vai ngole fefi e ta ulunga e foi ya tiu te masani ya meselo tato wolo foina ile tua mesela na feau ya male ne yaso o fa pitoina tato te a o pongi ai le tapo inga so se kalesia, so se mafutanga, ele ngata ole so, la so to na imo tato, o so mato fa fine ta wainga fo, ya so fitu, ya o aso tato, te fa no no nga manuai, ya matoi tepa, ile so ifua, au au nai mese tato savalinga, awa anale se noa le lofa malanga le leo le tua. Tato te le maua le ola male malosi, amene. Ya ole, tomu atu ya tatu utalunga le niva yungu le fiafi wa fulfafunga le tunu Super Rugby Pacific. Amesi ya hile ni tusanga faa manatuina hile tolu se fulu tusanga talu na faa ngasolo le nei ta munusanga longo longo a. Tele Super 12, Super 15, Super Rugby. Ya leo wa Super Rugby Pacific lua afe lua se fulu maleono ili nei vwa itausanga. Ile vayasola ale nei. Maile sofara ile ama vayatu nei sa mataina ili tatu itamusanga ilona vayaso se fulu maletolu. Ya sa talamalai ai le talonga mataina le Crusaders male Auckland Blues. Maanu malo le Crusaders tolu se fulu maleono ili lua se fulu alau Auckland Blues. I find out dalla ile tulanga le ile aule al Crusaders. Ese ale tulanga sa ile amataina mele tamusanga. Ale uma te watu. Wa mata ona to e sui ke isharki ale kusina. Yo he he. Pesa sa usaule mua tas lua. Le ape u kongia kule kolu. Lo aya sola de nei. Wa faal mele wei. Yo he. Nisi fo yo tangata longo longo a ia ile fisu ye ino tu langa wa fa nga ina le sunga ya Leicester fainga nga nuku a le sa ta alo itol backline o le sunga ya fainga fainga nuku sa ta alo wingi se ane le itol full backi so mai le wa center midfield a lwa ya lwa ile ta musanga le kusheda le le wongu melfiku a woi ai se I sila sila la le tunu uri fa foina le a tabali yo le talonga ile tu langa numero fitu le masani ai ai sa ye fu matematenga e ono o ai fa nga nuku je taimi ona le malosi upper body strength ia e mena o mia fu to tonu le rack ia ile vavio le nga yo yo le malosi o vai on tamale nei ia sa mataina fu ilan talonga masalo tam ta alo le talonga le sama vai tunai Crusader versus the Blues ya piona fa mai atu ya otei lo ala afel na sa e mai mo le talonga le am otei lo te yo I lo talan le vai atu ai le sunga ya fa ing nuku o otei lo au ta mau fo ile le a fo I a ka ko tusi ile sunga ya fa ing nuku numero fitu ale Crusader ile talonga na so ai ile vale o le Queensland Reds male Chiefs awa matai ya we ma nei fa tinu ngal talonga le sa mo voice te mi mata matai ya fi nau le talonga Queensland Reds ma lo sit fi nau Queensland Reds ni si fo yo alum tam fa nau ja tu tu o lo o a fin fi nau ma ye le au tu ton no le a tu no Australia masalo o I si fo ine yo alo pe nei su ya pasami ya manisi yo alo fo sa mo yo se mai le le Queensland ni o te lo ila tu foi la fil fil ya le awol bona pi a wata pina ngal World Cup mali pol la langi la tatu walo tu ita son fo ile talonga la lea tolu se fun mali tasi manu malo ai le Chiefs ile lua se fun mali tasi ale Queensland Reds a manei tapo a fin finawa le awa matai ya malo tapo ai ya ele malo se amatai yo he he yo e matu amatai I'm a sense of state.
Tato se mai le talonga le so nafi sa ta alo le Highlanders male Waratahs au se talia fi nao voi le si talonga le sunga ia Joseph Suali ilo tue foi mai met fiona le Waratahs alo Samoa ia manisi foi o tamali o le tatu tunu Highlanders la tolus fulman tasi man malo le Highlanders ile lua se fulma leono ale Waratahs, New South Wales Waratahs, ya manaia finau talonga lea. Ile talonga na soai, ole talonga le le vao lau moana Pacifica, male awa le lau mua, Wellington, Hurricanes. Sa fatino ina le talonga ili tato malai, ya I North Shore, le malai, ya ole pito itonu lea ili tato moana Pacifica. Sitasio talonga foilele sa emotional for it to tell ya a mese for ilva va ya to ile tulanga ya le mautinoa male le mautonu on le tato mona pacifica mal savalinga we ile nei taimi mona pacifica as fun mal fitu man man ole au ale li ile ne double z glyphi yo ole pis dalma yo ma losio si alo le tunu te lo fo ya ono le wa tisu wa ofu liuli dama ya wa fo tapenanga le opeleki mole ipo la langi ele to mate nisi neo to mali o tatu tunu ole a tua ye ni sila ya wali ipo la langi tapenanga ila moana ba se fikala ile demine ele i mauti noa ele mau fo i se fa i unga po fea polea le isi la sanga mo la moana pasifika ae o le taimi le neo lo fin fina un komiti fa foia ma se foi la la wafono e le sa ilingo ni avanoa ia ina ia mafai ona toi fa ta watu le laisene a le tato au le moana pasifika ae po le hafo ilisi fa nga solonga ya walava ya la moana pasifika ile manatu ole ale toi tamu fai peta tu pur kalame tu tuni mata ina ya ile tapenanga le moana po ole ale sila asanga ole atu toi wa to tele la nisi o awalo matama fana u eono afia ya fa muta ina ayo kon karate ya ona ole le nga fatia ona fa wawina ya ele moana pasifika olanda tautua pe ona masani ya itonole super rugby pacific on temi nei ono tali talia ya pole ale si unga masalo temi nei ya watu se tala fa tope tope voile ya lo fa nga solo fa tala noanga ya mese fonu tanga ele ngato ila to wolo o telele seleni ya un company la popoa company te tele corporate ya mese fo if so sani fa amalo ya o vahenga umana o lo tapena il komiti ya wale tau lavia ina mai o lau moana Pacifica ya wale fa wawinda o lo yeise a survey o lo fanga solo ilunga o pinga te fai langi po ni a fesili fo ilea pepa o fesili o lo fanga solo o lo otu fesili ai ya le to tele ya masalo a mousu o vanoa se se ni ai a fatumu ya ni autani po sofo ilangono maso taofi o le fesili o lo lamanuia pe te fina ngalo e faa waupea pe lavia ina la moana Pacifica ili a wale fanga solo ngon super rugby ile talonga muli muli ole vayasole ni Super Rugby Pacific le vayasole ni Sfumantolu sa taalo ele Brumbies male Western Force ya lute maito watu tolu sfumale lua na manu maloa ile Brumbies ile se fulumale limba ale Western Force ya o atato talonga lena taunu unga pe ona ye ile Super Rugby Pacific ole ne vo ivayaso aso se fulu le neyo me lua fe lua sfumale ono ile tato lau lau lani temi nei fatula ngana o tato au pito ilunga Wellington au wane lau mua e ma losi ale angen sevi Hurricanes ya se mai ni tulanga mua mua i ai fast from the fire se mai au amadai ni tulanga lua Chiefs i fast full way on ai tulanga tolu se e atu iei lau Auckland Blues ile tolu se fulma le valua na ai wa ausia tulanga fa lau Crusaders mai kalaistete tolu se fulma le lua na ai ile tulanga lima Brumbies lua se fulma le iva na ai mai ausitalia tulanga ono ole Queensland Reds lua se fulma le fitu wana ai ile tulanga fitu ole Highlanders lua se fulma le fana ai mai tulanga valu loa ole tatu valu pito ilunga lena ole New South Wales Waratahs ile lua se fulu male tasi na ai. Iole ala maita watu.
tas lua tolu fa fa au a New Zealand o lo pito i lunga so a dulo le male lua Australia ia ko vaha ku loa ko Highlanders a se e mai lo male tulanga valu o le Warriors Australia lono winga ia talu sia ia o lo te va vai atunga ila ngā solongo ta longa ili terminei tu lo ila te o lo ta poa i Australia alo ke va vai aku sole ele e wang koe whainoa New Zealand ne te usanga. Ya o le ingwan nao tatu ta longa le Super Rugby Pacific e ne nevo i vayango le FFI o walfaso sangwan tatu tino la tatu savali vali atu ioe e le tamu sanga la kapiliki National Rugby League NRL e le nevo i FFI alo te va vai atu oi alo te va vai atu le fa vivesi mai lungo tatu pengu te va ilangi ioe ya e sui mo e fo ya le au le ne ele anga lava le au e se male fa so sa yo le au le ne a Melbourne Australia le fifi le fifi ni sa mo java no e mata mata e ta po e se au sia o no la na fo e ta mo fainga ua matua fa no no le coach yo il fa ya onga se fa ya la tala matua fa no no se fa ya onga wa fia va ya so ya o tau sa ini la vase manu malo ya o le talafa mo ila tau lo ta po el kusera mo ni au yo e la umafuta mal kusera ne vayon le viafi matu amane ya al melo ye datu masalo ono le malo losio o fa malama ya misele e o ito tonu le fane fau lo ye datu ya o kau mafanga fanga ifo ta alo tama ya o tau tulanga le me ye datu Crusaders ile nevo e vai tau ya mata mfainga Crusaders yes they are right now fourth ile tatu fatu langana mai ile pito lunga aole ena aole vaia ya la tatu angai ile ungo talunga ile neiva yaso ya pe ona silfie tatu tunu ole uwa tatu yai ile vayaso lona sefulu pai solo nos fulu nei ile mai lava ile so fito me la stofila le sa mata ina ia tatu talonga anu tatu por kalame au lai ta li fai unga ale Dolphins male Canterbury Bankstown Bulldogs le fifila stofi ta ulunga talonga ma no malo ai le Dolphins fa ta mo e fo ile Dolphins ia le tatu Bulldogs ile fiafila stofi, fast fulu male fa ai na manu malo ai le Dolphins ile se fulu male lua ale Bulldogs ile talongo le Sfaraile sa ta alo ai le Sydney Roosters male Gold Coast Titans mama yetu talongo le taunu manuia ale Roosters manu malo lua se fulu male valu ile se fulu male lua ale Titans ile talongo ale Cowboys male Parramatta Eels tasi niu talunga matango fie ile mai mo fo ile tunu ai mesel fino finau le sunga ya tunu paulo malavaenga ya famana toi fo ise tasi o matati a fo wa au sia ese alo tonga o lo ta alo ile aule nei ale Queensland Cowboys le sunga ya Jason Tau Malolo le fo ila wo ya fatuina ise matati a o ia o se tasi tamata alo mua mua ile kalapule nei wa au sia le fa ile nei o talunga I to tonu o le kalapu ai ele sui alava salo sunga ya Jason Tamololo tasi neo sui si nia a ua leva foi I to tonu o le Queensland Cowboys ya sa tu au ina tu foi ya langa se tasi o presentation ta ua le jersey le sunga ya Jason Tamololo ya sa tu lima tu le sunga ya o le sunga ya JT ya po o Jonathan Thurston tasi foi o tama tau taua lakapiliki tonua au se talia. Ile talonga lalea sa manu malo ele Parramatta Eels, tolu sefumale tolu, ile tolu sefulu ale Cowboys. Leaso nafi tolu talonga sa fatino inai, St. George la Dragons male Newcastle Knights, manu malo in Newcastle Knights, fa sefulu male fan ai, ile sefulu ale Dragons. Se mai le talonga le Rabbitohs male Cronulla Sharks manu malo le Rabbitohs tolu sefulu male ono na ai ele sefulu male lua ale Sharks. Manly Sea Eagles ile pono po sa ta alo male Broncos fi na ma nei talonga le tevetu sa wala mtanga tau vai unga le malo lo taftuli yoi ale au al nei ale Manly Sea Eagles manu malo le Sea Eagles tolu sefulu male lua na ai ile fa ale Brisbane Broncos.
ile sola leasa fatino ina ini talonga se lua talonga mo mua ile afiafia na le lasa ta aloa ile Melbourne Storms male West Tigers ya ya late ye mai tau te vavai etu a mata ona yei nei swinga ile se ei mai fo ile aule nei Melbourne Storms salo ya le upo male e fafunga ta po ele tatu tunu sa yei ya nei fafita uli i vayaso ua mavai ile aule nei Melbourne Storms salo ya e pei e fatali tonu nga ta le totele le hanga ole Melbourne Storms e tasineo au ilonga au malosi fo i le tatu tamulsanga ae pisa i le amatanga o tamulsanga se yo o mai lava i le neiva yaso ya sa yeia nei lu i tau fafitau li sa fe ngai male au e le i mafai eona au sia se manu malo ae o le afiafi la le nei ma neia fi nau o le Melbourne Storms faa se fulu male faana manu malo ai i le West Tigers sunga ya lua i male vaenga ya i ai pei ona ya i se fulu male ono ya wa tawe manur fa moel ma bestom de nei fiafi ile ta longa la na soai le Canberra Raiders male Penrith Panthers manu ma lo le Penrith Panthers sunga ya Cleary malvaenga tolu se fulu nai ile se fulu male valu ale Canberra Raiders Morsifio lesa malo lord tatu au ale New Zealand Warriors why and Mountinoana fa peta aluvel vaso neo te loeman malo fa dulangana la ia tatu au ile valu pito ilunga la kapiliki tulanga mo mua se ai tu mau e pea le au le Penrith Panthers yala to ai is full mal valu tulanga lua tu mau le tatu New Zealand Warriors se full maleo no na ai tulanga tolu Sydney Roosters se full maleo no fo ina ai tulanga fa South Sydney Rabbitohs se full male fa na ai se full male lima ali tulanga lima Manly Sea Eagles se full male lua na ai ile tulanga uno se mai ile West Tigers tu se fo ina ai male Manly Sea Eagles se tai se full male lua ile tulanga fitu se atu ia ile North Queensland Cowboys se full lua fo ina ai ile tulanga valu lo la ile valu pito lunga le deva yaso Newcastle Knights se full fo I male lua ana ai ta to valu pito lunga le na awale fa fonga ta bo in ta to tuno ya awale ga so longa o ta tu ta longa lakabiliki ile nei fo I va yaso manatua o le va yaso lona se full male alona se full nei pe ona fa ga solo ya ta tu ta longa ale National Rugby League O nisi o tala wanfa funga tapo e le tatu watuno. Peo na sirfia le tamu sanga tele na alo atu e le tatu watuno le IBFC Universal Cup 2026. Ia o le tamu sanga si isi ya le lalo langi. Lea sa tali maloa isi ya tatu watuno fa mua mawaya tunei ili vayaso mawaya tunei. O le taunu unga la nei. Ya o le tamu fainga asia tatu au si si ya peo na faa iloa manino le fionga Burstene ya le fionga ya tuau pepe Woodworth le fionga Burstene ya mese fori komiti faa foe Woodworth sorry ya mese fori le tamu fainga sa yai o le tufata singa wa tatu pine peo na yai lua se fulma le ono wa tatu pine auro se fulma le valu pine siliva ono wa tatu pine apa memea o na maua fo e tatou se ipu best overall female trophy ya po se fatinonga ata maitai ya ilona au telenga ya ole tatou manu maloa e tasi na o ipu best overall junior male winner ya o stasi fo yo tapenanga pi una yeye li laiti ya ole tamulsanga ile tau fainga ole tamulsanga ya no tatou manu maloa e fo ile ipu best overall female team trophy o le tasi foi nao ipu sa au sia tato au ya e meisei foi le overall male trophy ya pei ona ya ili tapenanga faa lia manino ya fie fianga le fionga le peristene ya pei ona yai ili tau mafainga le tato au sisi I teimila ale nei mai le tamon sanga le ufa mai atu ya olea ua fai sina malo longa sina mapu te isi le tato au sisi ya olea ua alo tu fo ile I tapenanga mo le Commonwealth Games
ia fatino lea e Glasgow, Scotland, ia yulai di tausanga nei, tasi na o vaenga o le atapina tuye di tatu OCC. Ia mese popo, a maise pati pati, ia ili tamu fainga di tatu OCC. Peo na sao no manino le whenga birthday ne, yo e, ele, a, ele ai lava, se tau mafainga, e tau manu, pe a le ai li tapu inga. O faiva tapu ia, e fa pena foi, o na a emanuia. A maise popo, maise pati pati le na le tapu inga Samoa, ya iwa tau manu fa moy moy ngal tatu OCC ya pe on halo tu ya yo to mama na na u fingo president ya mesi foi tatu OCC ya le tu nu ya wata pendanga mana ye yo si moto le sa tau ave yo e sa tau ave tatu OCC together we can fatasi tatu te mofaya mo nia yo ele mofaya no fais tanga tatu tasi aole tutu fatasi e mafaya iyo na tatu manu malo ya so se fa moe moenga ne ngata la UCC ya emese iyo nisi o sa ilinga malo alo matama fa na wole tatu tunu iso o se fa ngatama ya ole morsifia tatu tunu ya ole ua fa ilo manino se pepa o fa mtalanga morsifia ole ua fa maea ya le tulanga fa iloina fo ile tulanga pe ona ya ile tatu au kirikiti lii kirikiti pa langi le o lo o malanga ile taimi nei mol sil fear tatu tunu ule sa fa tal tal no fo i nisho tama lii o le tatu au kirikiti pa langi o lo o tamu faiso tatu wavanoa ile ipo la langi pe ona ya ya ole ala fa ilo manino wa sa fanga ta to le super six ole si vai ole ta musanga le sa malanga twai ya lo mtam fa na ole ta to tunu ya awalava ya so ta to wa vanoa moli pol la langi manatua ya ole ta musanga ne ICC men's T20 qualifier ya pe ona au malanga twai di ta to au kirikiti ali ya se taimo iluma tamu fai pia tatu por kalame mao se fisota inga ya mani tatu au malanga foi ya sial malanga pia mai ya aya foi ilfati nonga talonga ya pei ona yai o leala sa fai loa mai manu malo le awali Indonesia Indonesia ta manu malo ai ya di tatu awali iwa sifur tolu ile iwa sifur lua ai ya ai mai se ta penanga pi one yai o tato ta long mo mola na ya ai mai se ta penanga o lo fa tino i sano ya pani o le tato ta long ala leso o le mai ta watu o ya pani le la tato le la tato ta alo ya ai mai se ai fa nga so long o ta long o va ya so lava le nei le te mai ta watu e faila sina lave lave ta musanga lea ma morsit fie tatu tunu awa ole ua fa ilo manino ya e fai sinu to telio au ye fin finau ole fin finau uma ina ia manu malo ya awa le ta mursanga le fa nga solo le temine ya awla atul mata ina pet tatu por kalame ya awa nga solo nga yungo ta longa ya awa lava le nofusit fie tatu tunu manatu lea ta wulunga twai to sport le neva ngole jeffi o to tonga o ta longa o unga sa ye le neva yaso ya mese fo ile ta to alo to vaya so fo ya mo se fa poponga ile aso tofi anga fo nei pe ava tu ile so fo male ola ile aso se fo male fa o me a man nei te mi ya manu ye tele ya fa sa sanga ta to tru manu ye fo ya fo fo nga to toi a inga ya mese fo e kalesia ni ne fi fi manu ye fo i la sautina wa o te manatu o le lava o lo fa nga so lo ya fi fianga o le tato wa sautina ele u malamba ya masalo la ta wolunga ile tasio tala le fa ilo manino mai ya le lango lango so se tasio o sponsor mo le tato la kapisa mo manatu wa wale wa tu la lata ya le fa moe moe nga mo le ipo le lalolangi lo afe lua se fulma le fitu le o fa ilo manino se pepo fa mtalanga tu maile a ao o le tato Federal Pacific Insurance la to te lango lango sua le tato la kapisa moa mao la to tu ao mai se leni se tino itupe ilona faita un tolu miliona ta la ya awa fo ita penanga le tato la kapisa moa le halo atu mo fo fuanga li po la langi e mo le nei jaimi ya manu ye tele fa sa ngwa tatu tru to e mawa se isi tatu maftanga ya se la la o ilumba fa mangalo so ma tu fa mtalanga wa le tatu mali la fa afunga matua tu lava ya to e sa moa manu ye tele fa sa ngwa le nei fi
ya manuia fo'i malolonga o totoe Samoa.

Ya toy fa talo fa tu pa yo ta tu no mfa ifon fa fo vai de ta ya o la som fuol de la som tasio me lo afe lo som le ono o le o to rima minute on tale le tu la tasio de ta ya o ya ta to no ro fe ngai pe ni sim nga venga ni si fo yo ro fe wa ita vale ni si fo yo ro fa fo ma yo to mota malawa ya o fa to a malai fo mai ele ta ta ni ya o yo ni si fo yo la sa uni fe nga venga ni si fo fa to a manava ia vi ia li ni tai au tatou mafuta ai foi fa fo mai tatou ana leo ni PMN sa mo lima to tasi pi ai ile FM tasi o lua tasi mo lua paro se fo manu ia e a mai le vaiaso ia te atu fo ila sa tina sa tatou fai lunga ina ia le hu tatou fo fi fia o masani o le vaiaso ele le isa mo e asu maro lo ni ia ia o ni usila ele isa asu maro lo mo o tina Ya le wa bazat po kala bon sidim talu tus pa ia ia fa pe fo ilu tan ftala ia isa umta upu de film na uta fa so ia ia ma ia lo vil melta tu numero over sra o o lima tol tasi da tu fa so ia da upu de film ngalo ia ia isa so ta inga ma fi ngale tua

0: Sin talo chispa. Ia fatar va chuchas varau, saro mai.
1: Ma non c'è vuoi la chunga.
0: Sei vuoi venire le ruai. Ia te mele fu mai nei o le tau su tu ari fa sa mo o le ngopete. Eu mo mel ba. Ma le fatu.
1: Oh. E lo de papa.
0: Ia rada na ton wa. Ai mele fu mai ya ia. Ia lo ai mau aro. O le papa.
1: Oye, Ao Yeshua e ao meu papa se tomo, vou na lei de mafai na caia.
0: Ele é tá trita no lá, vanga na Paul Milan Fatule e faz amor no peito. Eu sim mal é pato pure,
1: agora
0: vou chamar. Agora vai mal. Já sei foi muito foi Ya so si le fiel meu ma fuo in fa ne ya sa fa ron la sa tina. Ki
1: pa ngo lo ngo ai me a nga ka ba ki va me yo di. Ne ne o de fa fi e o kam por ti o ke nye man lo ngi nga vo nga le isa ma e. Ne ya nga ma u wa lo fa e ki nye vo nga le ya nga u Wale ada pada maya mampu working ada kango pam ngapulong kina. Ia kango loa apa lagi? Dia pun pusing pusing mau kerja ngaya pusing Amerika ram balik dia dah sole. Eh dia.

fa tele sa mo mo lo fa fonga il ni tayao ia le tua ilo na lo fa mo fa maoni ta tu fa ma vai ni tayao se ia uli fo ile tu la to ile stofi ang fo nei ia pure lo fa le ni tayao ta ilo tu so fo mo so ma to wola o le o to left a los fulu minute los uta si minute o te ai nei ile tu la lo fa to fa ia so fo

naia fa ngale tere lo lo fa sa e tausi fa lava lava ma fa fanga ia o ina yo ola o le nei mo mo wai le nei sa o tonga ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai tina ea ia e lo fa fa ma ngam vai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mālo mare hau eki pe mālo rere Tonga tau pe kua au flipa modulalo mo e ongo ongo me he Pacific Media Network ke aho falaite koe ni walu o me wafe wao no. Loro Tonga oia ae whakamana mana mai unu e lolo mo pe mo e pensi ni he Pasifiki kua tū mai ae pare mea ia nusila fataha mo ha kulupu koe kau ngā aue koe kau business o nao whola watu ki Singapore ke fai hatala noa whikau aki pia moe lolo, tatau te whito ai whakaukau koe ni ai paremia ke kau moe ngahi motu e Pasifiki i e ola koea o ngā aue me i Singapua. O kua hai whakamatala koea ai OECD, o pehe ko ekonomika koe o Nusilani u whakaake ake mā maarie, neongo ai ngā ngā eho koea kuhoko i e ohofi e Amerika a Iraki. Na pehe foki, koe ngahi mea kune wesia ai tupure kina koia e ekonomika, koe koe e ngā ue, maolunga ai moua, vaivai e invesi, pia mafasia ai foki ai ekonomika. Koe uhila, o gea ia fie maoia ke ua e whawhalala ki he kasa, pia keririu foki ai tukuhau, kai lava ki nga utolu koia o tau wahenga maalolo o maanawa, pia ke nga utu foki moha ngahi kuku kuku, pia moha whamanawa whapaanga ki e maketi fe whakatau aki. I he taim tatau o kui ai foki ai teke ia, ke hiki hake ai tau wāhenga mālōlō. Kai ke, o kui kai tui ki ai e minista paanga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē ai totongi o ngahi koloa pe pehe foki moe uhila. O kai e whainga maaria ia ke tau whanifo ai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kui ai e ngahi whakotu utuku ia o hai hai ai hoko vave ai misiko e ni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi e mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi e mea koe kuiko red tape. O ne whakafi atungia i ai ai ngahi whamiri toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumaama ai ai mafasia koe o totongi uhila. Ko ia kone tūtuu ni ai, ko ia koe minisa, ka koe tokoen paremia o Nusilani, David Seymour, ke whai hana whakatotoloi o e whaunga.

ngā ue ko ia ki ono fōtuu o e sora he ngahi api no fōanga. Ko ene viso ne, ke hoko anu si laia ko e whanua whaingo fuataha i maamani i he fōtuu ai a e sora. Ko ngahi whalukunga o ngongo pe me he ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pe he he ombatmeni maalunga ko e Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni ko ia a e whamauanga ke whakangofua a e Starlink ke ngā ue i Papua New Guinea. Ko e taufugeni e tolu e whenga e Starlink mo i kaipe ke ola. Ko e taha o ngahi whakakaukau koe e komisiona ki he ombatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia ia he ko e kautaha muri e Starlink. Pa e alo e pa anga ia ki muri. Kau ki ai fōke a whenga ia a pule angara. O ki ai fōke a whenga ia a pule anga ki kautaha koe ia koe SpaceX. O ne pehe o ki ai e... O ne pehe ufuka atu iange a kautaha ia koe ni. Me otu Solomone, kua mahino mai e nia kua atape e pūre ia koe o kautaha telefoni lahi o e whonua. Na e tukua ki ifo ki Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki e pa anga koe a e kautaha. Ka ke, ne tuku mai ha whamatalaia me potu ngā ue, ki he kakai o pehe, o atape e taki ngā ue ia me whaihala, pe mo e tukua ki koe ku whai ki ai. Na e tuku mai ai e sekretari fi flau a ki ia ki he ea. Nei tuku mai ai he sekretari koe ki whewholau a ki he ea o Papua New Guinea o pehe, na e kakato pe e ngahi whamatala pa anga ia. O ku ikai ha whakamuonia o pehe, na e whai ha whakaonga e hala pe kai ha. Me i fisi, o ku mahino mai e nia o ku whiema o he pule anga fisi ia ke totongi whakafoki a e kau ngā ue a hona overtime me mahina koe ia ko Sanuari ki Maasi pe o whafuafua ko pa anga e taha po infitu miliona. Na e tuku mai foki e whamatala e potu ngā oe whamafora rea ia e pule anga i fisi o pehe. Na e whaha e minista ki he mo uile rei pe mo i sevesi i whawhaito o a Dr. Atonio Lalambalamu ke whapapau e wahe mai e ngahi houa a e kau ngā oe ki hire rei. Ke whapapau e wahe mai e ngahi houa ngā oe ko ia ki he mo uile. Ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa ai kau ngā ui koe ke mo uilere ina i kai wahe me i Sanuari ki Tisema o e Tauni. Ko e lahi taha ko kau ngā ue i e whare mahaki, kau ai e kau nesi, kau whai whakaata, pe mo kau talawai. Na pe Dr. Atonio, o utu ia e toi lakahake pe toi tokolahi ange tautati fito pe me i whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko ngatanga ia tau wongongo ki he ahoni, Fatangwe ke mo ma o ha o lele ko o flipo modulalo to fa 531 PI